0: asama meka na o dwe ho ze
1: o se urade ne ha ne nkwaji na ha ne yensuru nti urade oyo hai amaye no sa ye nkwaji amaye
0: amen o se akola nya ntokwa no ni obi kuntokwa na uhune papa
2: yes aho ne ba
0: ala bosere
2: na ho ade ba
0: eh eh ti me kai sai kola brim abante ni jawo beti me abome do sase so kasa na yedi lo kasa na me wa ma yedi min kasa tu me ni na mi uza me papa ba o ku daro baba ana mse wo ya hoya wo me bo me wo se odombere me bi

once again. Mede nchia kasiya na miyeradi Yesu Christo dimu eme nipenjina. Mede nchia kasiya ema. Mi classmate ifuwa minimu uye sasebin. 1981 nina. Menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi e jenya nkopon ni eradi Yesu Christo enka ubibibia nyameti asifuoni nshiramu non shemu son tine ni munchiramu non numu umpejamu nkomu eni munkuwa mamu nsamu echide biarada ewe Yesu Christo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubain ewe Yesu Christo dim 1981 unyameti asifuo nshiramu. Nubibe kase na ye yenzue.

0: And I know make of our assembly a buy a war a janum a day ye di ye. Na ye nimwe, but me person me true highlight kakra etoso. Scripture na me fire no ne wo. And Proverbs chapter 30 verse 17. Mesa di be peace ne. But Proverbs 30 17 tiny okay. Eni a eyi eja ehi. Na ebu enetie enimtia no. Esubontini ho kwakwa dobi. Ebetutu. Ena na akoriema abedi. Wonu metutu ye no, wonu ani o. Esubontini ho kwakwa dobi ebetutu ye no. Ena akodiema ebedi ye. Ehu o. Eye serious babri. En semu ewom. Ah, the eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. And me eja na ebu enatie enimtia no esubonten ho kwakwa de bi betutu egu na akode emba abedi saa eni no wenyi na na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa mesa wo scripture baako. Proverbs chapter 6, verse number 16. Tiasembi. Proverbs 6, 16. Uya kwada uwo ho. Umu umame, umu upapa. Ante, ante ajo. Ante ajo. Nano na ubisa sa adena nuwa oyesa. Enemi di bibaka on. Proverbs 6, 16. Adiensia ina urade tain. Otani. Ye kase nyanko po otani bibi. Otani bibi. Ane. Na adia nsui. Ene ye ne krachi wadie. Nyanko po se me krachi. Eh. Ye kase obi echi wadia. Kaitite no. Obi din echi wadia. Nampompo eti mi bubon. Bomotuom. Bokum ibia bom fit ni bia bowachi
1: asempa fm
0: yada yesu wadi na chiwade nyakopon se eniemansia bi ochi adiensia ena urade ta otane na se enso bi nso ho a e na chiwade obi odi obi a chiwade ka no a any more power pan ibi awo pani bi abaya bi ewo akra ana obidi ne nsa eka ni tiri ni tiri obidi ne nsa ka ni tirim akwada yesu sa se obidi ne nsa ka ni ti ne de nsa ka uti a wunye ni pa wo se wunti ase akula isu saa na papa bi frɛ no mpanimfo bi frɛ no gyina nkyɛn no mbusa asade no sɛ ɔbɛba ofiri esire mu bɛba akra no ne ne papa ɛyɛ adeɛ bi maa no na na kyiwadeɛ nsɛ obi de ne nsa bɛka ne ti disadeɛ na ne papa yɛyɛ no asɛe enti adeɛ a ɛbɛma na kuma atɔ ne yɛ mu aa ne sɛ agye sɛ yɛde no ɛkɔsire mu. Enti nipa kura na odi nsa kan no no ese agi ni sika na odi koslim na ne papa sa akoya de kura na ma no na chiwade ene se obi de nsa beka no onyankopon se nieman sun bi wo ho a ochi enzia no kura ne eya o tai keke kura wo se ene tai ye ne tai na afi o se ensu no o se ochi na pese ye hwe ensu no mu baako pe na ye to aso eni a etra enton eni a etra enton.
1: Asempa FM.
0: There are six things that the Lord hates. observing that are an abomination to him. There are seven things that are abomination to God. And number one is haughty eye. Haughty eye. E yen si ane son. Na su ne ye ka e niya e tra en ton. Ha? Ye ka su obi e niya tra en ton wa. Akwa da omu adye.

0: se no nam social media e ku see AI e use a obi kasa ti se wa AI padi pane
1: ka se FM
0: advertising ne nyama e se me AI no eh se bi